0: Ndinaigua
1: mũgeni ũngĩ tũgĩũka kũingĩra tũhũra rwĩmbo rwa ndemethio ndiĩ kana nĩ karĩmbo kamũkuire mũno ona ti mũgeni itekũgweta nĩ PS ũrĩa warĩ PS wa Energy mũheshimiwa wa Njoroge karĩmbo gakĩmũkua mũno gĩkĩambĩrĩria gĩkĩmwĩra mũheshimiwa wa karibu gĩigwaiga nĩ wega mũno nĩ kũnyita ũgeni gũkũ ndemathio maũndũ rĩmwe tũrĩ arĩ ũhoro wamo maũndũ marĩa twanacemania namo no rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩanamakia biũ wĩra-inĩ ũyũ rĩ nĩ kamũndũ twetĩte ka mũngĩkĩ agĩũka gwĩtarĩria ũrĩa maingĩragia andũ mũngĩkĩ ũrĩa mahũraga andũ maũndũ marĩa mothe mekaga ũtukũ ĩni gagĩtarĩria biũ na twamũcenjetie mũgambo ndakamenyeke tondũ aigĩte angĩmenyeka nĩ ũgwati twarĩkio ĩ ndaiga thaa thita na ndagĩka ithano nĩ ndaiga microphone thĩ nĩ ndaharia ndanina show kũinũka ndĩinũka nduma-inĩ ngĩigua kĩmũndũ kĩahũrĩra atĩrĩrĩ ona wega ũthugumethegi
2: na 425 nĩ warĩa ciringi ngiri ikũmi eretwo mĩrĩ na j gatonye ndagĩka j we mani nĩ ũretwo nĩ njaũ wa mbucu aranĩrĩra kĩama gĩake ũmũthĩ na arauga atĩ ngoma timũhika na ihu atĩ nĩ waregire gũthiĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũgwĩtĩkie
1: timũhika
2: na ihu naombanĩirio
1: na
2: araika
1: ngoma ndangĩhika na ihu
2: atĩ tarĩu nĩ egũtambũra
3: nĩ thainya na ndagĩka igĩrĩ Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Petanza Technical College School of Health Sciences nĩ ũtũrĩte wĩrirĩirie kũruta wĩra in the medical field karibuni nyote Petanza tũgũthomithie healthcare skills harĩ kothi ya certified nursing assistant kana caregiver hamwe na health information systems kothi ĩno nĩ ĩrakũhe mĩeke ya wĩra gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ta Germany USA UK gwethagĩra attachment in leading hospitals in Kenya tũcerere Kiambu Petas Plaza Lemuru Thika Town Naikuru Roiro Gathurai 45 Kayole Horathimo 0707 490 390

0: Niye na ni mugeni wa gitio ni ngoka na na igana ucio ngi ni murata imwiri atiri ni maundu makanitha diringaga itheru
1: yes
0: akora kwa ku nuke kaje zondo akanitha ni diringaga itheru
1: dikona ithako na maundu megie kanitha kona development yes
0: na ndie kira duitha na ngora yakwa nikio ndeha
1: nikio neyanaga
0: nikio neyana ndoke kijeri oke negere igana rungu negere miro
1: yes nigetha ndi gwitu
0: ni ngunega kiri gwitu
1: yes at least nigetha nyone ka ndeta ki tiari gavira wa ngai gite
0: atibia ba murege ka ni kunywa zonde ngi boyu wa gite yo te boru atira na gira butugi
1: eh
0: acha no go eh na kita ga ni gutrehera mugendi yo kai ma mugendi yo by the way ni weka wega ni weka wega muno the next time by the way no ginya tugagwita riu matira mwira matira mutugi Yeah, with
1: you. Valera room, yes.
0: You don't get to go.
1: No, to Kenya, no,
0: to Kenya, mono.
1: When we're rooted
0: in, you know, you're a Yogi. But you got it, okay?
1: Yes.
0: Oka.
1: Yes.
0: Oka. Tereke tuhoere, tuhoere, duketa isisitu.
1: Yes.
0: Na tukishoka kia gado.
1: Yee.
0: Nio kaiwa mahoya masio na mara tuwalithio li.
1: Ni mara kwe herera kimwa.
0: Ni mara kwe herera.
1: Ni mara vio.
0: Ni mara vio duketa edu. Edu egi ogo kete na yo. Sinajua watu ye.
1: Of course. Yes.
0: Te mara ala meria mehaka.
1: Yee.
0: Na mono makiri ya gito heo. Ni mono makiri. Edo but you got your alcohol araho yari
1: yes
0: akuigirire bible mutwe
1: yes
0: we rutire ngirigana mutugi
1: aya respect respect ta ya mawaya
0: aiguri aya daiguri ya maitho ngora mujuka cia muigirire bible mutwe pero yo no amra kaliyo oro
1: are ti ari school ya mawaya yes
0: eh na tiwega tiwega by the way
1: yes
0: ne na udikereria meini ya ekate
1: yes
0: ogunyo gae
1: yes
0: na bia cia kanitha kana cia harambitie na ningi gutwaro cicio the hamu
1: asa
0: eh cia ndo gaka kunya waciga mateti mateti
1: yes
0: muko ukaiga ko neigana muko ukaiga kevao kevao
1: yes
0: kiruke muthembo cio
1: yes
0: tondu riu Oi wa agweta uikiririe ngiri cio 50.
1: Yes.
0: Ungicikiririe ti anangiri igana.
1: Ungicikiririe anangiri igana.
0: Ni ti komwaga.
1: Ko akire komwaga na komunyanya fiu. Yes.
0: Au ya dao ya tiri. Ara furu wa choki ogithia ta. Ah ni ndo ga ona mundu cio ni ta. Ndoyaga ni ta athirire.
1: Ee. Ya nayo nego thira.
0: Ari guthira.
1: Yes.
0: Ee.
1: Muroga ukuhaibisa kwanyure.
0: Ee guthira.
1: Yes.
0: Boche mario kamule. Magwetira arambi. I don't get you call. Todi de kana view.
1: Yes. Ndiye mpaka daika mwisho.
0: Tuli sabaragia na ika gutinde.
1: Yes.
0: Ee. Mm. Ai garade okone uhinda.
1: Yes.
0: Tatua delio no utigane nake.
1: Nere tigo arambi.
0: Utigane nake. Negore, wegorire. Umathara utaki.
1: Kanobire ziara.
0: Umathara utaki. Dio mondo na mundu tai. Uthie kunjambithia gwita na ndagwitete na ngorothe.
1: Ru urakirangara ni kimuthuri.
0: Warigete kunengera igana riu ni aneane aririo ni.
1: Ithe
0: ni ngiajirito rare.
1: Ithe ni ndwajitete njuke ngwikiriria kani ndakitirie.
0: Kamundu ikagiriria giri 50 na igana. Nikuri waigu.
1: Kaage ndajikirie zigana muthuri.
0: Ee utigirio no kono kivau. Oye, conoció. Oro jeria akarire.
1: Yes.
0: Irajiri atiriri. Ngogeithia na jogejeria ndo atiriri. Ate wana ucio matige.
1: Yes.
0: Ndoge outside mundu ria.
1: Ori ogwitite.
0: Ori ogwitite.
1: Yes.
0: Ora kore kore ngero. Alikonaga kaigira kaingi. Cia kuneyanu. Cia kuneyanu.
1: Yes.
0: Cia kuneyanu ni ndwini mukeria na mundu. Kuringana na iria na uria we okivangite.
1: Yes.
0: Mundu agitweka ati ndiagutuma ri. Ukimuria riu ne harambe ni asadi ayikure riu ri dikahota
1: ni dikahota guka
0: no ni gekate
1: ni ga utumana na kanyamuka nini
0: iyo kamuria tiriri na riu uratuma cigana
1: ni ga guikiria 50
0: ya ikiathate tonto atakana hare
1: yes
0: 50 ni yako ikiathate
1: yes
0: Na hena mudu unge hau my friend na damu rio na kike kiva turi atatu gu twina igana
1: yes.
0: E na niriega
1: I mbeca icio si sawa
0: ini no ti tuthi hau twikirithetie hau na ni ndetu mugeni wa gitio witu
1: MC ni etana
0: etana
1: Iman Saimo
0: Man Saimo
1: ni
0: vio sio
1: rugama na arata.

0: tukarũ gama na arata akwa.
1: Yes.
0: Mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno.
1: Yes.
0: Na nĩkĩo njũkire nake. Tũtitiganaga, tũtwaranaga hamwe maũndũ maitũ.
1: Ona kũrĩa twĩkaga maũndũ hamwe.
0: Twĩkaga maũndũ hamwe, na wakuma kũrĩa estate ya gwitũ.
1: Yes.
0: Nĩ mũrata wakwa wa ihinda iraihu mũno.

0: Aya. Jiguaga ogera go nangari siahinya.
1: Mm.
0: Emekoiko.
1: Emetemeigo.
0: Yes. Magari kubwa.
1: Mm.
0: Ya nagero ne maito we ona muchi ndoraraga.
1: Ngasa.
0: Ni we ne gari siahinya.
1: Yes.
0: Hey, adu ni oru. Eh. Adu ni wabaya.
1: Yes.
0: Eh toru ogwa mudu uragira. Eh mutumia kwa muthuri unge.
1: Yeah.
0: Unge mudu magaru gukira muthuri.
1: Gaidi.
0: Eh, yo muru ra ukira mutumi ocio.
1: Eyo ni jakara. Yes.
0: Wazi kazi ati that is serious.
1: Yes.
0: Ati ora ora gari mwaki.
1: Yes.
0: O wazi wa gitoro muci.
1: Yes.
0: Eh. Ora ho ni hau. Pipi. Mutumi a gitoro aka. Wewe muru ukira mutumi ocio.
1: Wewe ni mbaya.
0: Wewe ni mbaya.
1: Yes.
0: Ina ni urabe yo kama yari. Ameyo siri mutimi agitoya.
1: Yeah.
0: Ina we na audacity.
1: Yes.
0: Todo gitoyero na Nairobi.
1: Yeah.
0: Na have that audacity.
1: Yes.
0: Adu ni yoru.
1: Mhm.
0: Rega thome nyadu ni yoru ri.
1: Yeah.
0: Jirigete kuona mudu agi complain guko thini wa social media.
1: Mhm.
0: Na kirege atuma complain ri.
1: Yeah.
0: Augaga ne kuretwe kundu gwitagwo gwitagwo Zambia.
1: Yes.
0: Ni kwa arutaga wira.
1: Mhm.
0: Na maumete na guku kuna guku na guku gwitagwo Moro na ku na brother yake ri brother yake ora maciaranirwo ri akimwira akimwira ri uri kwina biashara njega muno imwe na ucio wakobora mugunda mukahanda nyeki yahi wanyita
1: yes
0: wakobora mukahanda ki
1: nyeki yahi yes
0: na nimboso kamwedie wega na dikiri atina wira ucio munene akimurio kwenda ta ngimakoro we wina bia ri ndie ona ni ri gukobora direka ta
1: ndirakobora
0: ndena ukobora
1: yes
0: koko ko bina besa ri hena mugunda wiho eka 20
1: yes
0: wanyita na ndie ndirendaga kwa eka 10 kogwe ko wina besa no we anatha
1: ni 10 acres
0: 10 acres
1: yes
0: akimwira ni sawa njoera na no iwe
1: Yes.
0: Joera.
1: Ii.
0: Na ikimwira mugunda na niekatia.
1: Niawona. Yes.
0: Na nioya. Aikimwira rukiro gwika ni guikia ki.
1: Ni guikia thendi.
0: Kia mateni.
1: Yes.
0: Nigetha tukihote gukombora.
1: Ii.
0: Na to gukombora tu.
1: Yes.
0: Tuhote kulima.
1: Mhm.
0: Tuhote gukatia.
1: Tuhote kulima.
0: Tuhote kulima.
1: Ii.
0: Tondira batara ucibithio.
1: Ii.
0: Na ucoke handu nyeki iriku.
1: Iyo yahi.
0: Nyeki iyo yahi.
1: Ii.
0: Na ni brother yake.
1: Mhm.
0: Ura maciaranirwo.
1: Yes.
0: Brother yake ri.
1: Mhm.
0: Ai magikirikanira na makirana ni sawa kogwo ri akiambiriria gutumaga ki
1: ni gutumaga thendi
0: na agituma pesa we agituma pesa cia gukombora mugunda agituma cia kuri cia kurimithia na itinga na agituma pesa cia kuhandithia na kugura mbegu ya hi nigetha ikethia
1: nigetha makihande
0: akimwira ni sawa ni sawa fortunately kana unfortunately hagatagatiini matanagetha ri he came Anyita.
1: Brother riu. Yes.
0: Owe Zambia. Agiuka.
1: Yes.
0: O kariri okire ri. Agikira murwa nyina nituike atya. Tuthio kanyonie ki.
1: Mugunda uria twagikomborire.
0: Mugunda uria twakomborire. Murwa nyina kiambia kwana tari kudiri ndari uguo.
1: Ni arasta star.
0: Ni arasta star. Ni arasta star. Ginya akia kumutwara.
1: Yes.
0: No riwi akinyitana na mundu ngi. Akimwira tuthiike kuonia kuria gitoero witwa akomborire ki?
1: Akomborire mugunda.
0: Akomborire mugunda. No ndaramwira ati onake ari thiini wa muthako uriku.
1: Muthako ucio. Yes.
0: Athi akorire ni hindi nyekire katia.
1: Iramera.
0: Ti komera.
1: Ihe.
0: Kugethwo.
1: Ni hindi iragethwo. Yes.
0: Kugetha maragetha.
1: Hena
0: gatinga karia gagwika
1: atia. Gakugetha.
0: Gakugetha.
1: Yes.
0: Ikiohagwo. Na mohaga twa muico.
1: Yes.
0: Kogwe ni mohaga twake.
1: Twa muiso. Yes.
0: Dakorire brother yake.
1: Asa.
0: No ne agikorire muri mundu wi kugu kiwe brother yake.
1: Ye.
0: Akimwe he mundu ono angania ye.
1: Yes.
0: Na ne kaiko.
1: Ne kaikomi.
0: Ye. Na riu ni kugetha tureka atia.
1: Turagetha.
0: Kugetha turagetha.
1: Ye.
0: Akiurira brother yake akimuri atiriri. Ciakwa ri.
1: Yes.
0: Ikomi ri.
1: Yes.
0: Ikari.
1: Siha.
0: Bale akuma ndutse mandiye gisa kigwerethere.
1: Fi
0: tudiye gisa.
1: Ni oke gisa giye.
0: Gwerethere.
1: Guheyo horo.
0: Iyuka guheyo horo.
1: Yes.
0: Na megu thiri megu chamani.
1: Ee.
0: Ee. Brother age gira jida tiriri. Mami.
1: Ee.
0: Rai tu enagige wito ri.
1: Ee.
0: Ni oke ndoro ogwa nake ri. Nu wonaga te handu hega.
1: Ne ngige.
0: Mm.
1: Ee.
0: Eure, no ingia mwitirie mbeca ngombore nigetha hande nyaki iria ndangianengerire.
2: Ehe.
0: Eure, nie nyaki nindirendirie. Na ndinahota gucokia mbeca ciothe. Na nie ndiamukomboreire mugunda. Nie ndakomborire wa?
2: Wakwa.
0: Wakwa.
2: Na
0: nindiragethire. Ndinona mbeca nyingi.
2: Korwo nie cigana?
0: No, no nie nikumucokeria icio ciake anengerete cia gukombora mugunda na kiria.
2: Na kurimithia na kugura mbegu.